na na ukọ na usori de bia si wi anansa ukọ tena do kasi na twetwa bia na u di babu di agro nyami ni ho ha bia ni ho wi ha bechi se paper annihilation drew ha ube hu se o kra no be ka chọ se maramfo me ka bibi ha chọ so anye dey ontie ukọ ho na me ho nto me kra ukọ tena be bia nyamse papa wa o kra no ho to no onye dua ni papa edi uti ya siyara. Na uko trebe biya omu tuna sredi fama basani ya dia. Ukra ruka chese bafu ha uti edie emu wawo. So ebino enam hunemu mfaswani ni emu mnyenti. E honye kura ose wana mepe. Unimni ya ukeka. Unimni ya freni hell. So kwa unimni ya freni hell anka wumfa ukra engro atoprewai. Luka nsempa itidunsia. Luke chapter 16. 22 to 28. Yesu. No, can't say same way. Luke chapter 16. 22. In Jesus say no more same. O see, ne uda yen kem fi dun kron ho. O see, o di fo bi transia na o she atadie koko ne yurapa. No, di asi transfer fe jine ni da. Ebi ye ten krofo bi oho a chese huhu brown kwa na ohieni bi nso tena ase a ofre no Lazarus odina koto na bobua no a otutu akro na ne kon do se odin propro we free odifo no pronso egu fom na omiye na nso akraman babeta free na kro ne base ohieni no wi abofo beso anoko Abraham kuku odifo no nso wi no sie no etwi kasapa na ye na nyasem ketwa edomo bai sike pie mo video die him oh ene nya easy che se eye enya easy kra e wo sie no papapa oh abrante na ya di wo sie ni papapa e se bi na mepo on yuna ne heavy ho on yuni bebi a oko we ye kwa no odwene ho o sie no no odwene ho bebi oko da fi bodo ehia no wa ye will a mani ma mid time koko ni bibia na bebi wa ye will a mani ho Jesus ne unya na eno ne eternal will. Hallelujah. Communist countries no bi ena necrophobia ye ma won kwa mo mo nsum nyame ti underground kukuo mu no mo kohye no mo nsum nyame iti enu na da kro police for security for eni na hwese krofo no kurekura bible ana na o muhia krofo no a omukọ ajidifo no omukọ omukura bible ho ye de no anya fu bible ye titini kakra kakra ena mo akenkan to muhia ho se hifa na mokọ no so ye nu apani ewu nche kra na abusuafo no ekohie mo ni ahwe ne win na odi ma ye no. Now say, okay, come on, you can go. Omo ni true as empano omo kan. Omo ni epeni ni Jesus Christ. Woo, hallelujah. Or the Bible amount, that is, the New Testament is a will. Old Testament is a will. And omo ku shiemu no oma jinjine hon. Praise the Lord. Nyami kwa ne master wisdom no. This is how to be tiasye. Oh, iti ye kasa chile u se, baby wo hwa, ye friend ni hell. Uti wiasi na wia peteshi uwe dukana se unya wa bunu bunu bidi ya meka se o heli ni ho. E wo ho. E nye ni ya wokani ni beye free ho. Jitum ne sisi ho. Beye deni me free hell. Ako heavy. You say wa braba ubo ni sisi nyina. Uni mse ene mkola ude konsori biye mo. Ne kwa children church. Ne bisa se mkola. Se uye boni ya hina abe kro. Biya kase he. Jise mpenifuwa ye fujuri. Idi ukura temwa still I eko heavy. Yehu ye yiro simwa still I eko heavy. Ewi apeteshia sofu obisi omu wi apeteshia no mpa waba. Ukuche bia no pedi akuprichi. Eno ni pa waba oko heavy. Ne sadi ani amu mie pe ba bi try. Obi eko sadi aseke wunyi ase ebe sore anopa ni anajuni sani emenyina ni etietie machre wo. O si ni kon do se odim propru we fro de fo no ponsu gu form. No miye nenso akraman ba beta free ne kromo. Ne base o hieni nu suwi. Na bofo beso anu kwa Abraham kukum. O hieni nu wye no. Ye huni bebiase ye ne ye

ojidiemu senebe ya ohao amanie uhia eka ekom yade ne amania ekenipa uwiase ne kawa ojidie influencer because we jina ojidiemu sa kosi se ekonu beba na wie nene ne ayehwe ne se se wasakro won sakrayo amanie betumi ato se wuni munyamio amanie betumi ato. So we are hunting and answer ye the bonyenia, a man able to me at all. Peter Noma, a din kind 89. Me kind in Jichemo, do me no echo see dunsia. First Peter chapter 4:12-16. Adolfo, Mumma, a man in Hunuja, I saw Womono, sir, or they saw more afeno, and ye mo se at the fufrobi. Te se ade fufuro bi na eye mo. Ne mom se die, mwa ye Kristo amani huno no fafafo no. Moma mweni nye. Na se wo yine ni mo nyam no e dia, mo de ahosan ama mweni a jenso. Se wo ye amo Kristo di intia, e shirane mo. Ibi se ni mo nyam eni nyankupon hon hon e wo mo so. Hawo kasafa ajidi fo ho se wesi ejina se bibia ebone bia one tunkwanta wapai bibia ebonsam se mu biara enya de a odi be fori fori ho fi se wo hwe waje nkwa Yesu Kristo kwan obefa ho teofo na akọ don peso be wa betu na ejina fie na okontokwa na wo hwe wo yire na odidi u matema na akọ na di ni maami atem de bi Ushua huyi yepa, ti wasise base Yesu nti, utu uhumfri bwane huwa. Emfa huwa mania ebetuo, emani haukra. Enu wasine tufu se, krofu omon sakra endie, omu di bwane ti se edwiane, omu disira ti se nkunu meni aje, di bwane neni aje. Na mamu omu bi enhunu amani se uudifo, ana uwifo, ana odibwanyefo, ana osempefo ebinum nsemumu na se wo hu amane se wo Kristo nia hallelujah omaneni enwu na mano nhye onyankopon animonyam ewo din no mu eti no ohwe asomafo no bro moko kansempa no so omani gisi yi impredikae nyese bi ekọ fa obi yira na nse ekọ

aduonu no mu chemu nson o se ma oboni enane ne kwanya uti nyame asem na se otimpra twen mu a ompa e ka kire nyame se ne woni mpra ompra no to nkwanta mu ayede wa pai ntokwa kuna wo mu ase ye fie pipe wa no bebia wo kontokwa ka se fi na ekro de obi abeye bia onye nti urade njeo no ma waduma wo fa kontokwa bio boni bia wo ye no se ma oboni nane ne kwanya no nipa huhuo nane na dwene nya na nsamre urade nchen na ne yembe hihye no ama no ene ye nyankopon no nchen na ne firi a odi be firi no no edoso emfa ho boni dudu a wa ye se wo sakra wa dwene nya me di ne nyina be che o praise the lord Inyamie yuefi kwante tretene sinodo wabe fa kwa hiyan hiyano. So praise the Lord. Ukai Isaiah T. Ediasango che. Isaiah 35 verse 8. Isaiah T. Ediasenum ichimu enwa chino wase. Na temponi kwa ibe daho. Obe freno kwa nkron kron. Diene hon entie emfaso. Na eno eno dibe mawon entiti kwa mpo. The way of holiness. It shall be a way called the way of holiness. Train a quine. And the train a one semoka ayra one sorry pimo. And so say, whoop a heavy aqua, me pacho, jan and a joke crown quawai. Bible says, a cronkry any more, ubi any who be a quine, a hooning and coupon. So maybe I would tear no dear dear soft wool cannons, a wood tea and tetia so I a bonny. Iti bonny won't to mean ya idea that we nipa. Adamasini, unum boni sales you na de srati same kung. Now tihona bo trinko. Pastor, preach on. Preach on. Obe preach on. O preach on to hell. O no ne ekro. I was so too who free boni yina huan san wo to me a kos rahi mamam na ye. Bible say boni bein to men ko heaven. A de biare ye di hu biare ni hua ebe to me a ko heaven. O kain e di sem tia di unu ba kon. Eji chemu eduono nson eduono ba kon o describe heaven pa nema odi see heaven nyina ti wo wie no 26 and 27 o se na odi amama na ni monyam ne ani die bebamu na de hunu biara ani de oye chiwade na odi atro enhye ne mukra ji won a watre won din ahye gwama no enkwanguma no mo nipa no pio ho no muti nyam so so ade na din dodo Eba sho se ukwe ejuma bi mu a na o ma hyehye eniema o mu hi ansa ne afa wa nye wo de na o mbetiti se wa ye wunti besin kosa ukwe brochira aeroplane na wo kofro no eniema bi o ho a wo de kwa enye yie nye wo nkwa na de besho ho aka se o mi de kwa enye hwe ukwe heavy ena ne o no chichire ne heavy no kan chire o se wo di tra wo ye dey nko ho ase ne tro de beren metwe je die Kwa juma mukura ni madi mfie se miteso. Ni nina ya se mi certificate na ubidia. Na wede madidi. Adiyani ya mungunai dodo. Hanyi mungunai. Usakra. Ili abe emre. Praise the Lord. Udu hume radia. Radia domba usua. Ni nina abe kama kama kama kama. Ubidi diwa temu watu honsa. Usu uhe onseye mwe duche ni pakurono die. Ha wubonu anisimbe tu. Yesi yesu nti me monadu se gu hon. Oh, we di nyamsumu we di e din dodo. Ope di e fo. Yubi bowa, ubi tumi abonu bi. Ubi diwa tima nwe dini bi. Na mwenye na moko hevi. Yesu se yu diya suwa. Omu kuna ose jafa che omu nimni omu ye. Yesu omu bono sotro wa mu upi ebi. Omu tinte siyo gono suwa, tinte siyo ngu biyazo. Onune Judas inine suja foba bechino, osi mo shushwe huay. Omu si evishwe yesu, no matitie gufo. Ni numu asem, esi atomic bomb. Nke diye nuntu minye. So minu miye nuntu, wajanwe suwa mayense siye sakra, yenina na mwechi. Enfahu ni enipa beka, enfahu ni enipa beyeye. Siye siye ye Christo fwa mkwa dia, enyese yesu. Praise the Lord. Kwa hiyan hiyan no, ene efasu ko heaven. Noa mreno, ene loto mreno, inipaka krebi ni nyankwa. Noa mreno, the whole world at that time, minim population, Bible anchre, nipa ngotripe ni nyan heaven koi. Sodom ni Gomorrah, Kromuo, Twin City, Sodom and Gomorrah, Akratema, Sekendita Kradi, B
big city, two big cities. Enipa omunye omutribu didi eye Lot ni mamie no ni yirempo otwe na ni hwe na chiwan edai nya ni treni dim nya mia ye bi pen obesa ye bi o nka se nipa dodo ofunu mon uko hela obeti pay no by yourself ya no wana obeti e nti sambre ni mre wo so dwane na ojo kra nkwa mini nsem hunachi nti enyam semeni tre ne nkuna ni peke kan wo mudi dada mu no echi make sure se what sacrifice boni bia ho yesu di ni mugya na hohoro ho afidi entre nyina ho enu nti na ohwe mugya no gui utomu a wo ho boni nyina be hohoro bro bi wo ho bugya ma otwene Emmanuel mfimu di boye ni tomu a opia ona so nye di boye ni bio ne ho boni nyina be hohoro ti nu wa mre so e deni nipa kakra bi ne koye ne nyame mpese pi kura na de bi kakra bi ne koye if you say do onara na kwa hiahia no faso ye dey etima o mpe kwantetre tena utri unsemu a umpranfu odunum na ubia unsada unko na do omoko dunum obenko dunum obi nifa woni kusolo mo pi e compete wenye duasa na ugusu na uko na bie kura na wo sasa so for we be now so here there we be father we be now sons and so here there we be now we name now call heaven we be drew am here we be no so dey na monche nom nemro nom nemro now we engage you cry be mo abro it is ankro for no omo mpese omo fa kwan hia hia no so if it's own fee restrictions or hododo untumi nye ni awpe una mpona sa one oba bi nam na nware ya kwa na so fo bi sa mi so na ni ro bi nam na we onu ana omo fee fee se mododo una oba na ma ni bi sa we are aso nso ya mi aya kwa sa bi mfa won ya kwa if it's all call heaven praise the lord if it's all call heaven ti ye ya hwefo ti wo se ye hwe ochi se wo nam kwan bia de be ko hela ne aka kiro ne aboko ko se ne be obi dwane no aju kra nkwa praise the lord abofo no fi sra hima mu ko Sodom ni Gomora na omuka kire lord ni na busu an se fo se mun dwane na mun ye dai munye mo kra nkwa te no ani adwuma nyame dia hye ye nsa this person can ni poku a omoko heaven no ho a oso dani wechiri echiri wiase ni boni bia otimu unu ho no asakra no aka no apo wa makwan ma Yesu Kristo abetra wa komo na odi nechi John ti say Johnson praise the Lord eno ne de ko bi ho kase wajimi ama Yesu praise the Lord to se mum prinche ne okwan hia hia no mo e kase gate na se kwan a enipa wuramu na ibia ni nipa uramu wiane ayede ni atom gate no iti saa ekwan a ede ko heaven no ekọ nkwam no ekọ bebi enyankopon wo no ekọ bebi a yesu wo no se wura saa kwan hiahia no mu pe umfa boni bia nko ho bio na wo nsan wo chi nko hwehwe boni a kira kwan bio ti bre bia na onam tre na ekwan so se owo mo nkwamo uye urade dia praise the lord ubi so ho peso ne ne boni ode ne boni wura mu da bi you and your sins must separate se 1-2-1 fi boni ho a wura mu a enye ye entisa uno nyankopon entume nante da nyankopon ye kronkron on peso odi ne ne hu boni bia entisa boni wo ho a nyame betwe ne ho afre ho fi se ontumi mfa nani enhunu boni nti o so po boni nyina na wo time boni na wo chiri boni na wo sra dom ni tumi a odi betena ase a omfa nye boni praise the lord abosum huhu biare wo wa koma mu nyame bia wo do che nyankopon aye bosum no ututu sa ne manu nyina efri wo mu ti boni ho ni je ne akono die ni nyina wo mpe bia huhu bra no nyina wo fri mu amna kwa hia hia no se na wo kosa so wa fri pi so kakrebi ena obechi omo
Enye se nyame mpese oji won. Ne munka kra bi ne hu enkwa kwan. E di nkan duduo na bebi omukọ ne enkan nkwa kwan ho asem. Vi se di kwa brukire ho asem kwan na omuka. Ayare sa na oji enkwa na omuka ho asem. Nti kwan e di kwa heaven o matena wo fie pitipepe o munima de kro. Omu bom pae poma bayi fon su bayi kesi oti nipa mo ye bonne de omuntutu ye no. Omu ti ho sa na omu wu na omako deji. Iti nyankopon pese ye brey en ho ase ne sacred free boni bia ho ne ti ni suo wo ye boni ho ye nya ojo akuma se sakra ya nante sa kwan ne so nipa kakra bi no omo kon do nya honhun mo kom ani su kom edi hwehwe treni abrabo bible so si nhira ne ho atreni ho kom ye dai ti wo sankrofo no kwa na obemmo ameye na se nyame ehun e common new heaven ho common new then one saw to us and out if free was so them born twini dia sati free to we are anon prana mo san ko no akokonto kwa ko du tra ko we won sa ye ni opinion na still I would dream say me come any good so be nyame no adom there be adom no ba e be you free body mo ned wa ko heaven praise the lord they do dry wo we are sini pa do do na ra ka krebi ene hu ekwan a ye tren na ekwan kronkron ye kwan ye di nipa ko nko ma hote ekwan na kakra bi na ehu na duduo na nso so ene hye won hu mia won hu fa kwan hia hia no so abu otwi won furo mo nyure ebwo wo mo no mo na mu sa ko so mbe du ko mo nim se mo duru ho a amane bi o ma fo miti no mpe o mure be free ni nyina praise the lord ti ene the ball is in your court and the assembly number we name obetumi apage wani ahwe soro cavalry bebi a Yesu Kristo wie no na wasakra everybody bia ho na waka kire onyankopon se won hu mobo na boni bia waye no onfa nchew so wo kan no kra nyame so ye no kwafo obede be chew no ama wadom tumi ni aho de a kina wo hu boni bia wa onko ho na wo ko Yesu nchew bebi a wo bia no me mo mpae fi wa kuma mo abom pae kachiri nyanko ponse na ope se uja wa brabo mano. Yami mwa wu. Oma watomu. Bonia wukano. Uja inyese wosanko tuwasu. Radikron kron isha ube brise na enso di wase mama in. Wachire mkwante tretenu wachire kwa hiyan hiyan. Na wakachire nse. Nipa kakrebi na nam kwa hiyan hiyan nusu. Nyese wuna wumpe so mbe faso. Ni mumu. Omu boni nti, omu pesu omu jai. Rade me bompa ese, watu mbe doso ama ye TFO nyinara. Obi biara onamboni kwansu esi, jine muwe dine fina kuru wakini, huwa fi boni kwansu wa Yesu Kristo demu. Me bompa ese, muja nwa epi wakavre no. Obi biara wa sakra na jinsa di boni, rade fa hukro no huwa Yesu demu. Wa utumi nwa huwa di ngra safo nyinemu, na mpaibone chino. Oman san ko boni mu biu. Omen ya kono ne pe ama treni ne kronkron ya brabo. Kukwe mu, bejwe mu, umetumia transi ama Yesu. Se basi uwo mu, mkwa mu, umetumia kase masia mitie. Iti mwe radi miwusu ame ya nidi radi edawase. So eti, o Yesu jemuna yebom.

eri ni ho uwa na sa na ne nyankopon asem aka no obi nso ka ne de ti mi pese mi ma hu ni hu a eye pa se wo be ye sa so ye sofo so ye hwan o Galatians 4 ti ba kunche mu nsia ekosi edu no Galatians chapter 1 6 to 10 Osmavo Paul ene kasa hon kronkron de no kasa no no eye menwanwa Someone chim on who and tem se every day wa fremo Christo a dumono hu ko asempafu fro. Ah, and so enye asempafu fro biara. Nemo ni pebi wo hwa o hamo no pese o si san Christo asempano. Se Christo a kase bebi o hwa ye friend in hell. Be catcher o se o kan hell huan sem chen heaven. A obo nipa koko se ni ebeye nipa nko hell. Ma kenke piachiro, yebe koso a kenke piachiro. No obie hurie jina, osu o uwe anasa, hey bie ni ho, nyamitrimu nyadine odi nipa tu jem. Na osumafu Paul se, eno ni ase mpafu frankro ufo kikano. Na se mimpo, osi se empo yen, ana obofu obi frisro ba. Ebe kanse mpafu frobi chremu kandye ye ka chremu no huwa. Onye. Ye mresu nkwani yesusu atre difoso. Epeja omu kosro huwa huwa omu. Paul no mresu no nentisa. Jeremiah no mresu nentisa. Wasi enumi kesie dahoma sa ankrofoni nina. So omu di Bible betu nche. No omaka omu trimu ajini. Omu di nyamia sam betu nche. Nyamin kasa nche. Wasi nyamisi. Osi sankrofonu nyina omu nye. Hwe Jeremiah mreno. Onyankupon kanchre Jeremiah se. Onkanchre Israel fone se. Nebukadneza e babe fwa konkwa sumu. Pochre kese pa omu womu. Na odifu obi efreni hanani asore ejina. Unyamra kenka Jeremiah tia dionu wapche. Jeremiah 28, 1 to 17. Mreti yentu minkenkai. Na wasore ejina so. De Jeremiah kani nyina yano kre. Obu buko ni anwa je Nebukadneza edi mwatumono. Mungi na mubenya fahudie. Owe na Jeremiah si praise the Lord alaliye nyamima ni mreb. No, odini wagro. Uvisa di okano nyano kre. Edi panusu buye triunko sa. Udifu wakasa. Iti akwana manansu ha. Na kunu ya eye duye kunu ya anonuwa kwa Jeffrey Jeremiah nsem di odie demonstration uwa bubum. To bubu mu wiye no ena Jeremiah ka kire ni se dia konua na wa bubu mu nyame beye dadie pa konua dia tumoko ntumi bubu oba oso still ale mito agukodro boni bi omo a trading for omo wa kukodro boni bia eti Hanania e ka kire o mani so se die urade sie ni sa pepe ped me bubu babe Hine Nebukadneza konwe mu. To D4 Jeremiah kachiro D4 hane ya se. Tie. E radin sma. Ena wama omayi di wongon atu atroso. E nunti se radin siye ni. Fe. Mi tu e frasa siye ni. A fi. Ube u. E vise waka etuya tie etia e radin. Na odifo hanani ewu afi nuemu bosumia etoso nsunu mu arehu sa tradifo pi omu wu ko jem omu si jenu ni ho oti neni ano odem uji se omu jidi pase eje bi wo ho a tradifo be ko mu a ekombe ye niema omu ye no ma kekan sima omu kekana na eti na ye hwe the reality of hell hell eye kan eye ade ye no kre the word hell is found 54 times in the King James version of the Bible. You can't hear a mani hunukrum, bonsem jim. Makum makum makum 54 times, a dionumu nine, and the war King James version no more. Se baso di boyeni kane ni gusu o wumwa. Ne kranu ko hell immediately. Na bebiya obe drone suso, o ti yao pa e jano e shino. He tastes the excruciating pain the hell offers. Edin kaka asema chira for Lazarus any sikeni no ho.
eya dia eya se na homa odeseni biara wo wiase wo kwa asori wo nkwa asori wo ka wani gusu na se won sakra wa dwen fi boni nyina ho me yankopon emfa wo boni nchewa menua eho na wo ye den okro na na obi frɛ me fi kro bi so Ashanti region minim no onusu ni me oso da ho da osa oyare oyare a chese baby odro na edi pa ese wo wu ani sa okopie baby ni ohun ni se edom kese pa na baby o mani kire obi esu na okopie ho bi nti obofo obi ka kire ni se wo aso dinti eno amo aba ha wo aso dinti eno amo aba ha e nyame aka se ma kire wo nye enti na wa ba ha iti ebra okasa akire no na oso ni sade no ko na sori a wo ko me modrim amesey a sori bia ne mom se ohun se wo ti atro nkyerekyere mu ni boni mu na wo hye nipa no nkran se nyame no adum ye ko heavier ti na sesa ne kenyam se papa kire nipa no iti wo no ko ho no obie na ni mani hu asafo mu no nyina boni horo a wo mutim a wo ye dey omo ye o prayer group bi mu wa sori no mu ena obofo no sande no ko se prayer group no hwe ne ma omo ye to okankire ni straight when your first time nyamita kankire ni papi o si fi na kro me si ha bi okodipa life me si me si ha bi okodipa me oni me bofo no ni midin ye we nko nyankopon boni midin akire ni papi o si ukwa fre sofu di odu no mo mpae ma o fre me na mno bo mpae wie ya o si me hu nie ma ha mi nyina ni nyina ye de ekọ wa sha me bo se ne o kọ asori na mdi na sha sofu no o honsa nyankopon nim kirekire ekọ su wa asori biem ni som biem de di nipa be kọ heaven ni de nipa kọ hell ena ma tron kirekire en sori ni o sofu pi o mdi bible atun che no o monka no kran kire o ma safu ma asafu ma su de o mo pa no sofu preacher e tron won preacher. You are pressing your pastor to hell. Yeah. Luke chapter 16, 23 and 24. Look and sempa eti dunsia. Ni kenche ma dionumi ensa ekosi e dionunzi. No tia muse eja braha humi mabwa. Asuma Lazaro non fani insati anu nkobo nsiyomo. Non fame juju metekre maso. Nemi huwa mani oja frame imo. Na Abraham si oba kaise wuti asieno. Unya huto na Lazarus sudi uhu amani fei ena niwire achichire na unso uhunu amani. Kofonyo majinse o masakra o moko heavy na o mbo bra eni Bible unkrono. Eni jibi omo it's going to be short lived. Etu ubecha. E didane yenye di prekon. Enyanya msema utima uhuri bomu na wawuni msoye di bonye ni won sakra na hua hua huse. Ukwa so yewe uyewe no na chese duwe dru heaven. Tie papaya ye kinkane huwase mwini. Okaye abrabo basa anu otimo no. Abrabo jenja anu otimo. Uhuru brane ahuta abrabo debi oye party anu otimo no. Okaye. Iti Abraham kache nse kai se uti asye no. Debi ya na oye party. Uye wajwe nse wenye ahuto. Ebra owasa asisu ono. Okaye se owunuya num imani membe numbi woho. So otu ujenu muna nuwa shise pepa. Nkwonki kansa anse muno. Iti si obie dada so ujai ube tomu se pepa annihilation. Ube shivje. Aso binchire chire no no. Omwe ni mse uka hona uti emia. Jwani na juu kre ankwa. Mentra homo biye nchompunu. Weye huhu mwa sema mwe du papa papa papa. Anajuko dahe na nka udeja sema mwa. Kwa nibe komu. One night pe unto me na uko munye billions and trillions of years eye forever and ever. Usori ya na udi agro se mikwa sonsu un sakrai. Nyambre na sakra na wanko jem wan sakra nyami omesi sana sem. Yena wasi ya sisani ya ni nyami ya semu ye pe. Etisa edano adie febe ye day. Beyote. Enye chirio. David isi akana mwopene edami ni uwontem. Ubo weni ya sonsura nuwa drumu. Unimda ube u. Unimda Yesu beba. Na duwa brabo egra topre. Udu ukra edi agro. Udi tuchacha. Nwa kwa sore infie piti pepe. Uda su ditro. Uda su konto kwa uche mpre. Ninginechi uko heaven. Ube dru wami yawe. Ube dru hopa mi yawe. Eya tron chile chile. Eni Bible mu. Yesu kachire obano anu nejuma anuwa ye wiasi nina. Nese aswada hu nina na emema fano.
Anko mu si na bo Yesu na gye no na dwome ni mobro no mu. No ka se de onye boni da onto bo mama me no. O si di trase chrochro pege de necrofo ni gire dware. Obi mesi e okire odi akwajo mensa na no kwotwe obi bo de tuchwe mene na hu se wo kro no no wo ha. Wa na okọ. Kwasi pokuda no ukontokwa wa sorry dem. Uchwe mene na hu a wa na okọ. Ti Yesu e do si krofo mu ta osu no wa hefa. Watu afọ no we wo so omukọ. So obi amufo amisu menye dai. Mi mufo kọ enkoye boni. Yesu na no amfumo. Obi nyankopon awu no no yede onye boni bible neka eti wo hwehwe kwa befa so ase sofo meden matrasi amenye boni ene wo so hwehwe no so hu hia nipa no anse me kwa so ye bomasu ya hye meden mi ya so penri mi wo kwa mu na me se na ye dia sawa so de mi ye dia sa ko hell. You better revise your nose. Eti nyankopon ase maye ti ase se yefa a oyao ni atitie no haya o hawe wo ha no tu nchea se wo kai se wo ti nyamiasme wo so sakra na we nyamra sakra na we nuhu na aye eternal regret na wo susa wo se nuhu ni si okra be chen janu e hihye wo no obi a won sakra wadwen na unyi ntumu se eje bi wo ha wo kom na se wo ti wani wo je no mu he fan of Obefa. Hell is so serious that no false teacher should come near with their false doctrines. E kasafa hell who I am pursuing or trodi, e can't trade if wa. Ye yentia se ni se ubi osu o chile nsi obeto ni si anto yesu o ye trodi ni. O china football no mkobon webe she ne se wansha yesu o ye trodi ni. It's more than that. Se usankrofono da, e danchenya. Omo mo e Bible can straight is a hell wo ho no mo si hell ni ho no omo nyina ya trade for hell wo ho o su to ma be shi se paper nya me su su to mo a aboa no nguda e na igya no su nye den enum da it is a wo si sane sa no abey o trade ni nyankopon se eye benkum enye benkum eye nifa enye hell na ye heaven wo si pegetre ka ho wo ye o trade ni ni pa o mu tie sansem no nyina ra se o man sacre en fisa tron chere no ho a o be dru hell ansem wo hu se pegetre ni bible mu a trade for no doso o nyame no adom wo ye bone nyame nhunu obi besie wo bone ato yesu moja mo nhunu nyame na ni efra iti chese udi boni na se wo sakra na sa koye boni a still enyame wo ye dai ohunu Cananias wanko hell Kesafere anko hell ke Judas Iscariot anko hell obi o ye treasurer of Jesus Christ e wo sorry demo se se wo da hell ti mo amudi post wo sorry demo amon sakra amudi mu post shishi mo hono mon kai Judas Iscariot na mon sakra na mon gya me post ni me post ni ye post ni ade ko heaven nyamsoma me ka ne hanyina echi se me koye bone a nyame be tumi atwene gem bible e nitro bibia wo bible mu ye no kre it is obi di bibia she bible anan no no ka ne de na do ho atoso a madam fo you better repent before it becomes too late for you. Sakra ansana akaychira mao. The future punishment of the wicked is eternal, while the sinner at dead automatically receives an express translation into hell, where their worm dieth not and the fire is not quenched. Se kase dachi amanihuna edahoma odiboyeni ana obia on sakra ya so kwa sorry so kwa sorry so tiboni mwa on sakra. Eye hadia ewo ho eye dewo ene dahan suchi ewo ho ma obi biara wan sakra na jwen. Se base wuka weni gusu aseni ya wo transfer si kama obi sane nyame transfer wako hell. Straight. Udi tu mwa osi o minsaka unsabe kani hell sisi ya. Mark chapter 9, 44. Marko sempa eti nkron. Se nipe nim ni ehia uwi asia. Ike ubiya ebewe ye. Ni ye nim yewe ni ye hunu ya tinsu ya nti asia. Tina sofu ebe kenya nsue se rade. Buwe nipano asimo muti omu nye de omu nti asia. Numu numu ye. Omu nti asia numu humu ye. Omu ntifi. Omu ntifi. Omu ntifi. Omu ntifi.
chapter 944 na asofo nso e wose e kanu krechire nipa nso e dey yenka wose die wa bua enwo na oja no so nye dey enum da na se wo 92 cm dia twa eye ma se odi nansini bekọ enkwa mu sense wo nan mie no na odo beto amani hunu krom die wa bua enwo na oja no so nye dey enum na se wani 2 cm dia tu eye ma wo se odi ani ekro bekọ nyankopon ahini mu sense wo ani mie no na odo beto amani hunu krom die wa bua enwo na oja no nye dey short verse no nyame si so 3 times no krebia bejina wadansi fo mienu anasa miensa nim na nyankopon kanisi a wosu tiba bi oso uya nasa kusia peteshi ba se nom ne muro unum bi na obra oso bible say say nye no kre nyambitri mu nye den na odini pa ko nyam amamfo so nyam so me fu sa na omope ade afu bia nye ni nyina na ya correct o Isaiah chapter 5 verse 14. Isaiah 18 num chemu du 9. Eti asamado atre na konomu. Na ahane num baya. Ne krono eni monyamfo ni enipadudo. Eni enipadom eni wawe ni ekemuno. Esan ekoho. O may be a reni pegum. Ye boom kunta, ye mubim fa, ye wea baby ebeko hon. And she share crani ye ya, wele e di koko funi e dani kae ma ye mankwani e kae mi wua musi mi hadaka wenye. Ne se baby o free ha woko pa se heavy ana hell no. Mi e hi, ene wa dajia o mubu hon kunta. Uye sofo na se wen sisa ni e manu su dia wa sorry ma, u pra wa sorry ma pa pa pa pa pa pa pa. Because obeka ni ni egusu obedru obeka se eh se na we nyina ti se na sofo an kan kire mi ye de kan kire ye nipa nyina sofo ye kan kire se ne be a obesakra wadwen enye den ye kan dwen sakra ene wan kasa wuni mabrabo a wotim ensem nipa keka ni nyina no po ma ye ti ase se enye ade a e nwanwa wo hwe 1 Corinthians chapter 2 Verse 14, we see, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can he know them because they are spiritually discerned. We say, we see, obia owo hunemono, e de pa se obetumia ji hunhumun semwaye dey atumu. Onipo owo kremu ana hunemono enye nyankupon hunhuma die. Nenon kwa si asem. Na ontumi hunu mu if you say obu mu aten honhun mu na onipa wo honhun mu no de obuade nyina aten na ono de obi enye den emu na ten na se hwan na wo hu urade adwene a obe kirekire no na yen de ye wo Kristo adwene praise the Lord ye ji Bible no tum sa sem bi enya me kanya na sesem na nye tro wo do ho to so a obenya nkwa Na obie ni hwa nko pese o jitum se hell wo ho. No man believes in hell because he simply wants to be believe. No. He believes in hell because he's compelled to. Upe wumpe o jidio we nye nyo. Ebyosu na me wo ho na me extension officer wo ho na me Kenya me asem. Na me sori ha na mabuabu o fio hafa no na me kanse mu chire won sa. Papa besri obie na nie fie wo se nko hwe se osiesie ne ho no wuya wonye ba bia. O se o gae muntie nsem asofo kanya no kure. Na man kasa ti mi wiya na mkokoto me mpa na mse urade anadwi ma papa yi na. Me si man sori emfi mi paso anopa no gina me prochi bom. Sofo de nra me kan no man kan yo de o kare kure. Yes. We are talking about God. Wo ye nipa de na wonim. Nyame si hell ho sori ase hell ni ho. Wo ji se o man yi mo efri suru ko kan form atitire ko si se bi lebre ni o gotem so bia jitum se hell ho a ke boni e koso gana no ke be koso. Ni peni jidie wom kosi se ombedi bonia na omaduru ho ene pejo ani chire cavalry why enkwa wo ho ani da so ho se ofi wo kuma mu na sakra wadwe a nyame do bonia waye nyina ba de ebe chew wo se se oboni ti se damram obe huramra se su chirema e briti se enkran wo ebe se odwanwi se wo pena se wo tie nsam aye kai a obedi asase so ne pa ne se wan pena wo su obetia afna ene bedi wo na Ebi obi amemompae pajuani hwe cavalry
enkwa wo ho kase urade mamogye no bi nsusɔ me so kachire urade no mamogye no bi nsusɔ so eno na susɔ so ni boyefo nyina mu edi kan so no beye paul ahotifo ma odi kan ebesi se na obi ene wo otumi akanyam sema kire akye so a obeye paul chief of sinners became the chief of saints men hwe boni a otim hwe yesu ni ne otumo ye ma ne boyefo hwe calvary obi wa wadi boni na amna kokwane ti se ye kanisi a na aye difficult aye dia yi ne so fu made enye wa ho dia wa aye adom adom no na eboa mu ogai nyese adom no boa mu atena boni mu nti ase e bi woro no o we ya adom okunto kwa ya adom ya adom e bi adom no se saw na obi a wani a dente se so onkunto kwa bi o na fe nipa ye onwonwa se e nyame ya di o soro para e no bi di na tem kro ka wi ka ne no ontwe mani di na tem upo yesu di nko a wono de tika chi nyankopon se sesa o de ma so na o ma obi wai se ne bi a won su so obi nya o trade dim o wioda anase yesu maye kache nso mfo moja no hokro hono nte ohun free de entren nyina mfa ho asore a wokɔ won sakrai na won sakrai nya wo asore ticket na de call heaven e jesus moja e tri ne bonye fo ho mo mo ye atren ne fo no ene de call heaven onya metumfo ye hira wo nenso wasema wo de aman bom paye e de tiefo nyina hye wo nsa Rade usi tie die beti ni enti asie. Hunsu ibe huni enhunu mwe rade mi bisase. Ubi biara wati asie mwe rade mani ti asie. Niwe biye babu we diye chini we hunu mwe rade mani hunu mwe. Sene beya. Ubi biara oti boni mwusu okwa asore so onkwa asore. Mfa huwa asore ni dini. Obe sakre fi boni biya hona. Dumdi tumini ya hodi ya bwenu mwa. Watransi nwe ti asie ma yesu kase ko. Enkoye boni biyo. Mbom paye se. Ubiya. Obe kene ni eguso, nwa tia se radi mani mwabra, on sakra na jwenwe nya hevi yako. Eda wasi wo yesu demo,

0: na da no ambetu mpo frem se fidie o se beba wa wote asasi nyine ni nyina so obie na obetumi efrimo yesu oba ma wiase nyina omo mu gini die na omo mu nyine ni nyina ba be bu wiase ate o ka wani gusu owo mu soso a ekire no atemo ye de ewo itimunwen amonsreda ene nipa bompa ye pa na die na bompa ye fa ni padudu omo bompa ye nyina bompa ye fa enie meye honam ne manko a se ne be obenye sika obenya yire obenye kunu obenya vise di kwa brochire obi kutu a bompa ye se radi hu mobom ye di boye ni jime nkwa ipa kakrebi o bompa ye kase radi manya nkwa je tima kuma mo vise kronkron ye ni ma obi entumi hu radi enie me bi ye ruka de hihye makoma mo nipa mfa ye ni hu radi hu ni nyina fa yesu moja no huhuru ni nyina na tima kuma mo na makoma mo nyati se sukire ma nipa kakrebi ne bo sampa ye Radio Buamin, a mammy, whom crunk to me and was rapa. I met with your dimmer in some one mount. Be happy, also, mammy, whom ye. Nippam, pes, umpire, no bot, bread once will be a conscious, a can de, not tear for such as when your home crunk room was subo. We are not a boy, Jama, and yet, your papa don't know. A beba wa te assassinin, so itimune, a monstreta. Oh, bomb, pie, ding, and coupon, say sound. Disen yo sisa so mani beye Paul no o sisa Samaria ni ba tutu ni no beye oba o yesofo ba wiya kete ni pasen ne bosa ampaye no omko ba biye kanyam se na ye nkwaje nkwaje kronkron ni tin so nyame ni ha ye pe ba biya fire pa fire be free suraba yeso so galon ni ebufa so ni atutu nsio ni ebufa so eno no mani ji ho le so o sakra pa ko heaven de eni ni plan mo Ob kani boni penani buofu. Boni su yen fan ko heaven. Yesu si she ye. Eye kokobo. Bon paye da. Nyese mpaye uwe si kani ya hundi ye mkwa. Paye di huwe heaven. Paye di huwe mkwa je. Akumu mutie kron kron ye trene. Eni tumi ebe tumi ya buwa mwe tumi ye jina bonsam boni ni wiasi ya no. Abra unfa hon fari fari wiasi boni. Na se up tiasi ya we tumi ya kase masia mitie. Bitimo ye radi miwunda amini mse mye radi dia. Sam pain ni nyankopon ka ho asem nyi ni obedi na sase so nko a e mo kwa ni gusua de do be kwa heaven iti na osmafo paul ebra o tro ngma ko ma philippians afun o se ni anom unsua me wai na mo hwe wona onam sa se de mo wo yen so se yen se esususu ono we examples ni nipa bebre wo ho a manya won mo won ho asem enkae Na afe nsu midi ni siyo mi ke biyo se woye Kristo asenu ya nuhon atamfu. Adi nti ya, omu bokro nwa na debi fe, adi omu ye ye nti omu ye Kristo asenu ya nuhon atamfu. Wona wewe ye, ene oseye. Onyame, eni yefunu. Oti wiasi mo omu yefunu. Yefunu non kwa. Edi denu onom ni omu ye ni hatam ni ten kwa. Na weni mo nyamo weni uwo mu na sasisu no ma ho kwa na omo dwene. To so obi a uti wiase sasisu ne ma kwa na odwene ho ya se nua no ho atamfo. Nkaka so ko ye sofo na o kandifo na ko fadi to so odifo. Na atwe do ma di wachi. Won ka dwen sakra ho asem nkyre nipa no. Won ka nkwaje ho asem nkyre nipa no. Won ka trene ne kronkru ye ho asem nkyre nipa no. De bia waware nkoso nyame nhira wudwa nkoso nkwa na oka ho asem. We are senior no ho tamfo. Wo boabo nipa no nyina no akwa kwoguja enumu demo. Kai benye nyina sike benye nyina. Bibie benya na sase so fue ni ho a de be free ha kosro do ho. If de gene free ye na yem ba ya de gene e besa de akro. Wo betumi apenia wo pebia na penyame so ka. It is how your time for Osina yen dear. Hallelujah.
1: Amen.
0: Yemaya ye bono wasro. A horn monsuna ye charging qua oni a radi Yesu Christo. Hallelujah. Our best such a hobra see any pedia. Say then a ho de juma or debate to me a bread no menina say ashena see any day. Etie. Ye radi Yesu Christo baby as and known him so maybe oh hi a friend in heaven. Tini sempa woke nina so say ya dia no o dewa jwe e si nyamesu se sakra. O ba jomanfo no ba ye no. O ye bi bi a jene nkwa no si ko men kwa ye boni biyo. Papa no o da subura hon fie dia sangwa che no. O sa ni ya dia o si ko men kwa ye boni biyo. Enye e di fwa omu siye se omu ya yare sa fwa miye hino omu ka boni hon se. Enye yesu be wiasunu nye pano ni botan kwa hon se mwobe kanye. O kasachire ni pasene ebe onbe sakra no makwa heaven.

ɔbɔfoɔ bi firi soro ba ɛbɛka asɛmpa foforɔ bi kyerɛ mu ka deɛ yɛka kyerɛ mu no ho a ɔnue yɛ mmerɛ so nko ara na yɛsoso atorɛ difoɔ so ɛpagya wɔn kɔ soro hoahoa wɔn mo paul no mmerɛ so no na nte saa jeremiah no mmerɛ so na nte saa wɔse ɛnume kɛseɛ da hɔ ma saa nkurɔfoɔ no nyinaa so wɔn de bible bɛto nkyɛn na wɔn aka wɔn tiri mu adwene wɔn de nyame asɛm bɛto nkyɛn nyame nkasa nkyɛn na wɔse nyame se wɔse saa nkurɔfoɔ no nyinaa wɔn nnue hwɛ jeremiah mmerɛ no Onyankopɔn ka kyerɛ Jeremiah sɛ ɔnka kyerɛ Israelfoɔ no sɛ Nebukadnezar ɛba abɛfo akɔ nkoasom mu pɔkyerɛ kɛseɛ paa ɔmo wom na odiyifoɔ bi ɛfrɛ ne Hanania asɔre agyina wonya mmara kenkan Jeremiah ti aduonu nwɔtwe Jeremiah 28:1-17 mmere ti yɛntumi nkenkan na wasɔre agyina so deɛ Jeremiah ka no nyina yɛ nokorɛ ɔbubu kɔnnua no agye Nebukadnezar Edi mwa tu mono. Mwini na mube nyafa hudie. Owye na Jeremiah si praise the Lord aleluya nyamima ni mreb. No, odini wagro. Umisa di okano nyanu kre. Edi panusu buye triunko sa. Udifu waka sa. Eti, akwana manansu ha. Na kunu ya, eye, duye kunu ya no, nwa kwa Jeffrey Jeremiah nsem di odie demonstration uwa bubum. Tuwa bubum uwe ye no. Ena Jeremiah kachire ni se, diye kunu ya na wabubumu, nyami beye dadie pa, kunu ya di atumu kumu, untumi mbubumu. Obe osuo, still hane, misi wa kukudro boni bia omuo, atredi foro. Omu wa kukudro boni bia. Iti, Hanania, e kachire omani so, se diye radisi eni, sa pepepe mbubu babe, Hine Nebukadnezar konwe mu. Tio, di for Jeremiah kachiro di for hane ya se. Tie, e radin suma. Ena wama omeyi di wongon atu atroso. Enunti, se radin siye ni. Fe, mi tu efra sa siye ni. Afi ube u. Evi se wakan etu ya tie, etia e radin. Na odifo hanani ewu afi nuemu bosumia etoso nsunu mu arehu sa tradifo pi omu wu ko jem omu si jenu ni ho oti ne ni ana odem uji se omu jidi pa se eje bi wo ho a tradifo be ko mu a e ko mbe ye niam omu ye no makikan sim omu kikana na eti na ye hwe the reality of hell hell eye kan eye ade ye nokre the word hell is found 54 times in the King James version of the Bible. You can't hear that. I'm in the room. Bonsem Jim. Makum 54 times. A dionumu nine. And the war King James version. No more. Se baso di boye ni kane ni gusu o wu mwa. Ni kreanu ko hell. Immediately. Na bebiya obe dronu suso. Oti yao pa. E jano e shino. He tastes the excruciating pain the hell offers. E din kan ka asema chira for Lazarus eni sikeni no ho. E ya dia ayese na homa odeseni biere wo wiase wo kwa sori wo nkwa sori wo. Wo ka wani gusu na se won sakra wa dwin fi boni nyina ho. Me yankopon emfa wo boni nche wa. Menua e ho na wo ye den okro. Na na obi frɛ me fi kro bi so. Ashanti region minim no onusu nime oso da hoda osa oyare a chese baby odro na e de pa ese owu anisa okopie baby ni ohun ni se edom kese pa na baby o mani kire obi esu na okopie ho bi nti obofo bi ka kire ni se wo aso dinti e na amo aba ha wo aso dinti e na amo aba ha e nyame aka se ma kire wo nye enti na waba ha Iti ebra, oka sa chile no no so ni sadi no ko, na sorry ya oko, mi modrim, ame se ya sorry biya. Ni mom se, uhu se uti ya tron chile chile mu ni boni mu na ushe ni panu nkura se, nyamino adu miye ko heavy ya, tiye na sisa, ne kenya mse mpapa chile ni panu. Iti wadnu ko honu, ubiye na ni mae ni hu, asafu munu nina boni hurwa omu timo omu yede, omu ye, chile ni panu. Iti wadnu ko honu, ubiye na ni mae ni hu, asafu munu nina boni hurwa omu timo omu yede.

0: Father, we thank you and bless your name. What a good God, a great God, a loving God you are. We thank you for what you
1: do. Ewa si, ewa diwa ye, ene diya udaso e ye. Yempaye ni se ubibia utiye si siyan. On kofiye nsapanye u yesu dimu. Mebo mpaye se uma ewa habe bibia ubia wo. Yemu bia ensoro kwa u yesu dimu. Shura ubibia nede. Wo yesu dimu kasiyem eni abo mpaye. Nyami shura ubitmi atinasi. Ene yeshe adie bia esi ewo yesu mreso. Eye asem kain. Ubi bera dinchen. Na owo apedie. Se ubenya dankwa. Na eyadia ehu hiapa. Ya tule o Matthew asempa. Marko asempa. Luka. E kamia yese ninyi na eyadekro. Nemum ensi saye kituwebi. Ena. Ewo msede nyankupon honhum echre. Yanhwe Marko tidu. Mark chapter 10 verse 17. Mark chapter 10 verse 7. Marko tidu. Ejiche mwa eye dunson. No fredi eko kwansono. Obi tutu mrika ebe kotone nim. Ebi sano se. Chirachira fopa. Edia na menye. Na menya dan kwan. Shebe akenka eke ehun hia pa o. Wasi o tutu mrika. Wasi. Ewa huno. Ohun. Se o ba Kristo muna utu mrika. O ba Kristo muna utu mrika. Bibia abe kama. Nensu enipa bebre. Omu wo odo. Eni akono. Eni mwode mo tu mikaba yesu nchen. Nensu mreti yebi no. Afi ube hunse wongkwa na kenyi na ano. Wakontuyo wa sasisu. Afi wongkosuwa ntu se mrikano. Wontu mrikano. Wapese bibi bia ya Kristo edi uji.

po enyame dumo no entiasie wo kronkron ya seme ye John Wesley eti papa no bufu ise wa fre we ya ba we John Wesley wukoe ya chire no no methodist for na that time no master ti lusu holiness eti papa no ba ya obeka asem publicly and wo ye niema bia emfra eti okoda ye no ntume na o si I can't help it no call ne yire ho and wo ka chire nse menye nde no si ha minim ne obeye na wo se de wo si good so for anyma si se ye obi a wa kan yam sem se no si okay before wo yes and wo ka chire so for nse nyam sem o ka ye no asoma no nyina mo ha yem votu nia obi a votu no se papa ni nyam sem na no she dodo ni yire nkwa ne votu ti ani kuno eti omukọ da e no papa no ntumi na ho nkrukru no ha no saa no kọ no yiri ho no se minya da no se unim ni obeye se ni usika se chire papa ye and ahumachi wo fa de ponko no kọ sofu no fie ko bu ko twedwe se me di boye ni ho mbọ na jemi nko. That's how he got converted. Eti enwumre meeting omukọ ye ono no ye publicity twi ni papa papa no preachi mani pepi nyankwa je ni akomomtie ni yire nso ye de e ka ho later ono nso nyasa akomomtie no bi. It is a wunko be for muda, menka sa unkwana yukua for. Bible no be a wosia kodroni, be wechre, umma hukwe nyami be a day or betro, nyamika nisa akumumutia e wo Bible mo. So so for unchre wa, ya ka Bible mwasi machro. So so for dia na be fa fa, Bible mu dia na pa e day fa. So I sorry dia na pa fa, Bible mu dia na pa fa, ye drew gate na nwa, nyongwa sorry doctrines, and ye de ko Bible. Ene bebu ye mfo. Bebi ya ubi ya miye mpaye. Se uni mse ube una. Unfa ya kanshe wakumu mu. Unfa tronshe wakumu. Bebi oho anuwe fini kurechi. Nuwa kwenye se bebi. Onuwe ni mse banu nye ni kurudia. Wanko ukurunchia kwa ye restitution. Udru geti na nuwa mubeye dayi. Mube tu. Boni bie ni wawe ni wiasye nyankupo ye ninye dayi. Etuye mse ukuru huya. Na inchilese nyamenye dayi. Unhuni. Pajwa ni huye kavari. Moja nubi nsusoso. Ajwen sakra mapa. Na wakumu mwati, uwea, na ni mse masia mitie, tima uradi miwunso ambi ya nidia. Onyamitu mfoye, shira ube brese, ne wuna mwudumnu mwubru hunso de wase mama ye. Ebonpa ye die tifu inyinashe unsama wakuma pa, omdibeji asempape, nuoma ye ni papa pa, nuoma ko heaven papa. Uradi nshiranka udise weti, weyesu dimoni ebonpa ya safununka, emi kakrakabako.

yeten ontumi nkoho bio nti wa wohwe a so ye bonsama ke de na obe ni nipa ye wasa siso a dotie ni mfuntuma ni nyamedi aboy na ye ne ye ko heaven no no yo srabo fo ayamfa dotie amono ono wo koje iti ejuma wo ye around the clock de bia ne se obede de nipa no ada de nipa se ne be ya be ye bone ti se ono bonsama ye de boye ni no no di bone no iti ene we wasum ne ti onyankopon asem se sorry utwe mutaya ebeba otansu so ebeba na ni nyine mu no memre uchi dia sita chine pintin ma urade chine pintin ma urade se ne be ya yankopon eni bechi obetumdu wetwa poa ohuma ko ajo asase so otini chen ni pe na bon sam se why no why ni sa obon ho bai why you say ntina odi wechi no oso ne hwensu Job edi nkuni mo so hwe no so praise the Lord enti ye Bible e ka kire no no se ye awofo nhumu ye nhwe se enipa o masakra o madwa o ye Yakobon krofo no o be twa mo ho fi boni bia ho ye nhwe emebusem 89 chemudu 9 kosi dunsia no ebusem 89 chemudu 9 enko abonefo kwan mu na emfa enipa bone kwan so kweti no ensine mfa so emani ose ensine mfa so mani free ho na sai ho ko na ona yese oye bone ansa na ontumi na yese wahwe obi ase ansa obi a wabe wias na de ose bone kwa na medie obi a ojina ho menyame mempe eye mehi eye metai me ya se nipa kro be hwe ase ti se unim we ya obe ya wadwe se ene eme koso abrabo mu etwintwa wonamu na maye mre me nkwa sori me nkinkan bible me nyese ni nyina oka se kwa onsa motechire opeso okoka no ho ojem base yankopon ye wadom na se nyame yiro firi ho a eni so okoje mu da praise the Lord we Matthew sempa etinum nche mudu ekosi dumie no ne okafa otanso ho bonsam de so hweba na se wanyawa na ode otanso ayede aba onem ni pasu ni etu ho ni etiwa temie sresro ni etwetwe na Kristo smutantan na ni duku ti se ni okoton koko ese bebre ni ekagusu se ne be wa bambebu ese woni bebi a ofre ni bebi a okura anya de a obema kwan masa ni mana bu abamuda yeye osampo na onya ho den mo se ne be obetumi atoase o Yesu mu no akọ heavy Matthew sempeti num chemudu kosi dumie no inshrani wa training to water wo na won na osoro ahenie no ye won dia inshrani mo se wo ye amon na water mo na midin ti odi atro kanse mo ni bia to mo so mo mo ni nye na mo ho sepe mo na mo aketua so osoro na saa na ota edifu a odi nkan no emre bi na me wo baby one of the regions na Arabia wa so no mu awasakra fufro bae na obe kan ni sema ota ye ta no ne wo ha ye ha ne ma mi bi o ne ne tie ono wo ha no bre wate ne ho se wo jam prantwe wa bibia e ma mi ye hini ade ze ni pande ne ma ba ne sakan bi no si da bi mintumi ye sa ade no bio ma me ne ne hise ya ya wana mibie we, bia mikinkan ye chire, nse inshirane mo se wo ya mono otamu, nemi dinti wo dia trokanse mo ni bia tumoso, muma mo ni nye. Se se ni wesi ya wo ni mbosa mobo moboi, unyake tuye bia osro. Ni mbura sani ya manu nyine kosuru, nasa omu ni jia, nwa ketuye ye kesu osro, praise the Lord. Kaya hunse ni ni mwasi sana osre sre. Osi mamu ni nye, na mo hunse pemo, na mwa ketuye asu ye hifa, osro, na san o te di fo o din kai na. So di ye omu mu din kai omu pe hevi ya kwa. Ya ye di e chile pe hevi ya kwa na onfa ye ya na. Hevi nkwa mpe so o ti din kwa. Because o ye de untu mi ko hobi yo. Iti e o si nyanti ya se. Ya se mono ebe she no apo mi ensa na ene bakuni ebe fa. Davu fro ni ya febi se yesu ma ya kusisi ebe yuye. Asema epe si iti. Number one, triumph over tempters and temptations. Idi nkunimwo sohwefo so ene sohweso
So therefore, on some any penny or teachery, no namu mammy, so namu papa, so namu namfu force, so namu nyan mon sacrae, so on a mon crofua, or mon pe heavy beer, cono, muqua so de so much men sacrae, or namon so non peso mutron sandwichy. You saw my own quine. Tea, a bit dim quinim was uncle for no so. Ye trust me a new perseverance in persecution. Se ota e koso wa brabo ma entry e bible nchene e koso wa jina ma urade so we bie beba ota e bie beba bie tuasu kuzisi ebe vye ye kono rewards for the overcomers ni etosu miensa ubia ube di mkuni mbiano aketia oho e chenwa praise the Lord. Amen. Ti enwe ni edin kan triumph over tempters and temptations enwe James Yakubu etiba akonche mudu miensa ekosi dunu. James chapter 1. James itiba akon. Be kind every inchichemo dumien sa. Ekusi idunu. Se osu ubisha. Emanon kase u nyanko pona. Osono she. Osome she. Evi se bonibi nsu nyanko pon she. No nonsu yuso ubiye she. Osu ubiya she. Ne ye onua na kono. Eji jino. Ne da da no ene sono hwe ne sa kono no nyinsen a ewo bone na bone no wie nyine a ewo owo e bible e ka kire no no se so hwe bi e beba wo so no ke hu se ifre obonsam ono no otechire ne buta yi nyina ne se obegia wo kristo suma kwantuo no ne buta yi nyina ne se obeye bone no ayete se wo no ne nyame apo se ne nyame apo no no. I won't also ye answer for I only saw the bonny beer dear grow. I say, Utmo is see a gina, say, won't foul hunk or to bonny moa, young coupons be more at Duma, the big gina won't call bonny moa years to demo. Hebrew form man, the team ye know in Chemo Dum or Che. Hebrews chapter 2, verse 18. Was in a nam, say, or noa hm, a saw was so no shay moa money ain't he, yes. Utumu buwa wa so onwe nonso. Praise the Lord. Wa fa so we muda. Jise minu miye nu fa so we mnye diye hontu nonsoa. Obe buwa miye di so we nonso mkunim. Hebrew for ongo matina nche mudu na enti. Se wo osofu peni kesia. Wecha osuru mu. Yesu nyanko pombanui. Muma yenso ya se mua. Ijina su kanu mu tintendeng. Praise the Lord. E wosofu peni bia oye kesie, wetwe mwosro. Yesu nyanko pombano. Tumye nso asema yejina mukanu mu dindendeng. Nisi ijaya asema tuwa koka asemfu frubia. Yini asemfu frubia kan Yesu wansem. Hallelujah. Ni uwe uwu mremudu ya naso. Usie nansan osore. Ubiya ube jine dieno omau adom, omau tumi. Aube tumdia bobra papa. Se wiwe wa brabo wa asase so ha akoka osro fo akronkron fo no ho osro. Praise the Lord. The kronkron ye no e shaase wa asase so ansan ye dia ko osro. Matthew sempete di unu nsia nchemu eduanan ba ko enam se sohwe wo ho no asohwe fo twa ye ho ehie nti no Bible say monwen amomom pae amon anko sohwe sohwe titan ha han so sohwe wo fie sohwe wo school mu sohwe wo adwuma mu. So here were abontin so ijasu be bia bofobia so here wo ho afuo mu nko a wo nko a wo kra no so here dey e wo ho ocho obi bodi e obi a onene to hie to ehie dua no kosi be bi na asase no bi meka wo dey ho so here wo be bia wo bia so here wo ho nti Yesu se monwen amomom pae amo anko so hwe hunhun pedie na honam ne dey emre hunhun pese okọ heaven. Hum pesuo di mkunim. Honam de osu bebiya ni ha yini heavy biya ko. Ifi dotiemu ni ebese ya ko. Ti ujuni heavy hono osu jine siye. Amra amrantie noko boni ya dine tie guso. Usu su ujuni se o pesuo ko heavy. Ti Yesu se. So betu miye di honam nusu mkunimua. Na hon humne nyakwanya ko heavy ya. Mi ni umpai bo hon agro. Praise the Lord. Menfe nyamea se mu ni agro. Kese, udo humbe mwenye kupone na sempa. Ebe bia bonsambe fa bibiano. Wakache se, chine birinu upro, uwe meko, untume nchime. Bonsambe untume nchiwa Yesu divo. Ewe Yesu sohe, no matyo nsempa, iti nai. Ekaifri, nchichimu bakono.
Matthew Nsempano, 89, Nchimu Bako, Kenfri Ho, Nyashwe Sosha Eba, Jim Kwani Eruadi Yesu Kristo So. Ifi Nchimu Bako nwa se, Ena, hun hun no di Yesu ko, Sresu se, obonsamu nko sonu nwe. No di mwada, Ede dwianaya, ewianya na jono, echireno, ekomoteno. Eye noma, e natural. So uchini komwa, kombe diw. Yesu uchini kom, ye nansa, nenye nenay, ede dwianay, onidi onom, jina komoteno pa. Na komoteno. Na obonsam susu titeno, bra komoteno, nwa husu uhinye dwianay. For bodri no corn or so, okay, minim yambabe, a great com dino pa or power and so out to me and century. They may catch and say a bonnet did down on nanen on your pan or no nibin monsieur musuna coming in a day and call. So you used to tear bon someone, let's just say bonsama juman or babe, yeneje juma and obey. Yen sema a bower come on in an hour or you. Yensusuye biye ba wa kumo mune ose oyo, wajbini mune ose oyo. Msusuye biye be ba, edi uko boni mono, if you bon sam, inise oye. Inise oye. Se uye ubiye wenya bre, na osu usu nyamia pehevi ya kopa dia. Yensusuye biye ba wajbini mune oye. Nti nchimu, yensano, osohe fono ba ni nchembe se nese. Se uni nyankopo banwa kasa, na obwe. Na ne pano. Monsam no nim se Yesu nyame ba. Na odi se ehye ho. Se wo ye Yakobon ba. Tem bia sa na oye. O se na wo hu ubua se watwere o se enye pano nko. Na onipa nam so betena se. Na se biara efri Yakobon no mo so. E na obonsam de no ko kronkron no mo. E na odi no ko gina sori fie na tifi. Na o se ne se se wo ni Yakobon ba no a to ho twere fom. Wa chiro se wunti, obeshe na bofo, abesuwa uo onsem, wanfa unai ampembo. Nso obo onsem, wene mtesti pa, ukutubi nwe yibie frimno di biya kahon. She se, wini mwa, because adeno kure ye baibu. Yesu esi ni se wa chiro biyo se, enso eradunya nkupon yede, enche. Menso eradunya nkupon, enche. Onsem no uye yo. Yesu wa dini su mkune mba kumbi yeno. O sama na subi yono ofadu bi uko bi potin timbi so. Eno chire ni wiasi ya hini yina. Eni mu nyam. O se ni se. Se ube kutuwa sore mia. Ankamidi yeni mu nyina abede. Ibe mao. Na Yesu se ni se. Frihoko Satan. Wachuro se kutu. Sorry, eradu nyanko pono, nun kwa nasumono. In the first place, bon samnye ma osu odi ma yesu, eh, nidia. Bible si wanyebi, wankwati yesu wanyebi pia oye. Nyanko pono opwa die. Obo yasi na yesu jina ninchen, onamni sumo yebi bia. Na oba ya osi mimi dibe ma, adie nye odia, edema. Ene bon sam unja isa aso reno. Oma osu. Iku jine bebia, ube huwa dampa, ube huka papa, ube hunye ma papa, ema, bibia. Osu wenye dinkra, bumuwa sikeke, midi wenye na abede, ebema. Ene nipa timoko, sama mfrefo, okotik people. Oso sonfo, ni adi, kwa jitumia, ebe tumia buwa mume nyesika. Ube nyesika, but ube shri nyame. Sike bia ube nyano kai, hunu se, se enam kwa mboni suna apa, binya millions of dollars, but ukra udi asisa sika. Ubiye uu, usi suna oye na juin se obepe sika papa papa papa. Se idu bre uunuwe nyebi pa, se ode uu paso ono ofrene irebae, okachre ni se, si se mibabi uu, na se nka, Yankupon di mebe tu kupote ija wumu mfie pepepe 1 million. Anka wa yimi anka mepe. Jise senye misibo mebre sika nkwa na mjuhwe ya manjuhwe nyameno. Meko ichim akotremo afibo. O chire ni sika ahundia wawo osene wohono. Sani emei aye wait. Agibia mwidu epiame eti meko hell. Nipepe ye wajwi njile se jama sitri njilani suwe.
yeska omunhwehwe nyame nka ho asitene nyina ne se wesi dan nyame nka ho otoka nyame bie ni bibio bie ni wiase nyame nka ho bia no ka ho se wo kwa onko nyame ho te mumie nyamre nhwehwe nyame se ne be ya yifi ha kwa emfa ankoni ya daka enebeko po osimase ametie timewradi miwuna yewradi dia hwan ena woti asema no se base wuna hwan ena obewu ama no ehuhia pa oso hye uhweni yi pa mentrase emfa okra ensesa iwiase ne monyema Daniel omayeti asese emanu su free ni krom ekɔ Babylon Israel mai mukɔ Babylon edno kwa himfie ohin shede yi nipa sebi wo ho sisi so na o ma won sa e kan o msin sapa e ma wo duane pa duane e yokuma ma abosom na Daniel ne Shadrach Meshach ne Abednego si no en so we hwe e na ma yokuma ma abosom je se nyame fufuro bi ka Israel Yakopon ho ana yeho Yakopon itumi ni ensa no so so ye nom e mobo emfefe ti nya dia e beye omaye hahama di Daniel oboni trim se omfa o hene ensa wonom ni na dua ni e wadi e kuma ma abosom enkana no oboni trim se won koni ho fi omfa boni bi enfore fore no se nkrofo mani abro mo ko heaven o mfa boni ye dai enfore fore wo ho enti mi nuanom ye o se tia si nyina ne se o se ye ma ye ni da ho papa papa papa e nwen aye mom paye sani ebeya kwa ibio bo nsam be faso aba no na ye hu no ye twani afri ni nche ni esi ne kwan wo Yesu Kristo die mu so hwe aye ka ho asem so hwe bia bo nsam no ta akire nyi nyame so hwe du ko bodi mu bia nyankopon enka ho bo nsam ne ta akire a wo pepia wo ti ko sani ebeya wo beye ti se wo no wo free heaven na wa wo pe ho akonso obesi kwa wo ma wo ye dai enko ho nti bonsam na nkwa horo pi so so nkrofo bi hwe if oso no hwe bra no no nkwa ho bonsam ba o ma munye mienu agidefo mienu o de ba akase no o titewa na nkwa ho ho anwa ba eto danso amodoso no de aba Joseph ono nkwa na no ho Potiphar yere ekoso no hwe ye Akan ono nkwa na no ho ekachiro se obi amfanisa nka bibia ofa sika any Babylonish garment, Babylonian fontoma. David, ononkwa na ne oho, ena osumama yeko fre Bathsheba. Samson, ononkwa na na oni Delilah oho. Nipe biya, obo Samson onwe, dudo na obo he, ononkwa na odi susuye na ba. Se otope, nuwe nyaw. Tise bon sam di sohwe ba, e wose uhu kwa ya, onamso odi sohwe no ba, na ujani frimo. Ti Eve say oso no hwe se ne made nka aka se ne be obeti dua ba nyankopon aka se obi emfa ne nsa nka ne di Job o ka kire se ne yiri ka kire se dwumi nyankopon na wu adeso ano sundodo kru ni hia ne ka ne sa ne manyina emfiri onko wu a eye se se obetena ase nti wo hwe bible mu a eni pobo nsam so onwe nyina na wo botae bia opese ogye sankrofo no nyina efi nyankopon chen na menu mi no de ye manu kwan ewo Yesu Kristo demo. Si ye manu kwan ewo Yesu Kristo demo. Ehab, o mano eko je, ubi, bobe tro, ah indi se nka oji. Ena Miriam so, unu ya ni Moses, yanku pon yi ni se sofu peni, wako teba ibi nane mkrofu dini hon kon konsa. Dise ni ene bi numdi wan sofu hon kon konsa no. Enye, nye sofo bom paye ma osi si nyame asem ma osene be ya obekɔ heavy na na ko tena be bi na utwa na da pa na wo dem no bi su kra wo nye wo hwe wa ye obi bi mpo akɔ ni che kɔ kanche se sofo de wo ye me na nye mi de na wo di hye wa kuma mu na wo su bu afu sisi ase basi wu wo saati bi en ma obekɔ hifa bi su ana sofo kra ni mse wa fmo nti mo ma hen hwe ya bra bo ye ni en Kristo sumu ye so hwe ne de utwo mutan a ebeba na nyi se ye hwe ase so he ba na se wan hwe ase a onye bodi bi antie yakopon e ba o so be mpra pim na pim no nyina ugina ho a
unye di boyeni ne mum se ba no wantu mi nyina ne se sohwe bai wantu mi nyina so pe so di nkuni mo sohwe mu a fa ho to onyankopon adom so praise the lord e tosu mi no kai hu se sohwe bien to jidi ni pa di nyankopon ye no kwafo so ma won so wonhwe ne bru wa ho di so da inti se ba nyantobo ase ne fa ho to nyankopon so e kwan a obefa so adwane nyame be kire o praise the lord hun se wewu amabone se basi obi numo nsa se die ne se nipa kro nu ne dida ne wu paso na ne nanfofo akori nsafo aba ko sori ne twa kota ko sori ne twa bi na wo bubu nsa gu glass mka se ko ji a ko ntume nje ko ntume nje se ko trene nsa ji pe omunyina be dwane mka se obekye sama na obekye oh iti uwu a honhun mu yakaso wewu amabone a boni twa mu pa nso so enkiki boni twa ho hia wo fa ho nyade enko shim omni pepi beji wani wo boni mo de tu ho wo de wo pe heavy account wo ne boni tu kwanta mo apai nyade a wo de ho be fore fore boni kinka wo bible de bia so pe se wo nya enko nimu de wo so hwe ene wo ta so a kinka wo bible de bia a bompa ye de bia wo kan bible no a bompa ye ne nyame aye otin wo mo ahoden wo honhun mu nye non kon peso di nkunuma si obonsam kwan no bedwane afro nche nye nsusu ye bi abonsam de ba ne wo so di echire nya enyi na bible so e de ukọ bọne mu no ka chen se de bi obonsam ma hu nya dia medi wechi 23 so he for no nche ti se ne joseph 23 potifar re enche no brane ma me no peso obuma no no ne ye bọne no si de bi mitum nye sa de no be de no ma ye bọne kesi se etie mi yakopon praise the lord namfo biara omo wo wiase ombe twetwe akọ bọni mu a omo ba wo nche no me paucho to omo wai nya de wo so so omo so kra echi samfo bimpo ye wasore mu bia ye ofie na oma hwe ase wo oni mu ni se otena ho om de bọni bia be fre fore fore reject the gain of unrighteousness emfaso biara enam tren na ekwa ye sisa ho kire ba wiase obi e pesika na obi aba osi me nkoye fo wana me nkoye azan ibi nyeske bebre ebi untumi nye bi we ogidi ne wo pehevi akọ yesu sisi oni penye wiase nyina na ohwere ne kramfa so ben ene wum reprove and report church members who are objects of temptation bemba bi wo aso mo yoba uti hot kronkron ene trema urade wo sori de bi ana opepe ne ni echichire wo na oyeye ye ne ma emfra. You have to report such people. Kachrenes went to Kachrenes and me Kachren myself for me behaving a co, me pe agrabo boni bia. Sansuna ye bema suno o baby so dead de wako boni moa. So when ya brepa wakanos went to Kachren myself for senebea, bekasa chrenona otini hu free hu. Senia Daniel etini hu free boni hono. Praise the Lord. Ninina pahua, renew your consecration every day. De bia. Which na se rade manya heavy ankwa ehifa na mekro betumi akotran jim afebo rade hu me mobo boa me ma watmo no so mame se ne be amenante training mu kronkron ye mu menkwa na nyina e da me kama ni egusu anase yesu beba no na heavy aye media bebia obia no me pese e bompa e na ode wo ho e hye onyankopon sa na kachire rade se o mwa se ne be ya yankopon adom ni watie no betum dia ye adwuma tie na ye nhyira bedi wachi yesu sise munni mu nyina na mo ya nhyira ne mo e kasa kyerɛ gidifo kasa kyerɛ nkrofo mo pehevi akɔ kasa kyerɛ nkrofo ma te mo mfi bɔne ne bɔnsam ni wiase se nyina ho se ni nyina echi no bɔnsam beba beso wahwe ɔde bɔne beba ɔna mo maame so ɔna mo papa so ɔna mfofo onua no so hweye se ne be ya umo umo ase masohwe pendudu o wigina ho no onye di boye ni nemu se umo umo ase masohwe pe awhwe ase a na abeye di boye ni onya mitumfo edawase onhyehye pa awo maye se ne be ya ibetumi akọ heaven we na ye bonsema hia ye ne tai de be bie nem bia no otiteye se ne be obemi ahwe ase ene wo na masem so akyerekyere se emfa ho bebi obonsam be fa ba yinyine pintin enkunim be ye ndia wo Yesu Kristo demo bompa ese obema ye nia ehu adie etra nia ehu aso etia sem tra nia etie
na baby a bonsam be wusu ni minimum no ye hu se e wono no oba no twani afri ni nche wo yesu demo yesi ne kwan wo yesu demo rade e bom pa ye se ni atie manye nkwa manye asumdwe manye nhyramaye wo yesu demo yesi etie ni ato agu ma ya dom a ebetum dia ye atwuma yetumi aye nkunumdefo se basi wo mo nkwa mo yetumi aka se etia sima rade wo nso e ne dia rade da wase amani bia onkrofo afom anase omo nemo rade yi won frame ye wonam amani mu anabamu abu opese oto ne bible twene opese ochenya mesom rade husafo no nyina mobo yesu kristo demo so bi nso atoso hwe mu a anase honkronkron frame mu na ne ra ho ohuni a wonye rade empa ne se obema safo no nyina so esi wonai so bi o yesu kristo demo Eda wase, so eti no ayamaye wo Yesu Kristo din kesie ni mo ni ebo mpa safo nka amen amen amishra mo pa